0: language news with Pia Min Samoa.
1: Fifi and Lama to Fatalafa to the payment Manu Samoni to Lata Lofalama, my lord say former Langi ma. Say any loyal set tongue Malu, most money for a funga, telephone and Israeli, as told you lie to a fellow's fulono, Malima to the Tassi PIP of any out there wrong. Well, first of all, now normally if you let to know all the virus of all, or at the Tala law, yeah, in New Zealand at the Fangal Mona. Le afa autu le ali ila wilo se Yuli Dwayne The Rock Johnson is fa ilo ngapi to sili on ita uwe so ta ilo na nganga ilo na ainga o na tua afa apelo na faa sinomanga. Sa unuwa le ali itu siyati mali faa tonu ata tifanga o le toe faa nga yoyi olva aenga maui ili neyi ata fou o se tautua sili lea mali loto mawalalo sa una ia malosi ilo na ainga mo na tua aang. Olo ofausia ilunga le manuia tele o le ata mua mua le moana ili tausanga ilua afis fuluono. Le ana fia fia ele la rolangi atoa ma aveai ma se maatu le manusili ili faa iloina o tala faa solpito le pasifika I fale tifanga. Ua tautino le maingo faa upufaya le leipa o le alatu faa leo ngaina nituolo alfono fou o le saunga le muma le saifua maloloina Health and Safety Bill inofuanga o ngaluenga na pasia ilo nifaitonga faa atolo le parlemene le vea sonei. Le tula fono le nei o lo toile li wai suinga na au mai I lalo le tula fono le soifua malo lo ina mani saonga le mui ngā luenga o le tausanga ilu afs fulu lima sa hafa ata tautonu I tangata sa maali liu le maina I le Pike River. Pe ta ina fa alia le ministav se o ta inga mani saonga le mui no fango ngā luenga ya Brooke Van Velden o le nei pilio le ato e fafoi mai ai le maala malama ma le mafau fau tatau po le clarity and common sense I le polo kalama le saonga le mui ngā luenga New Zealand. Ile tau la itasi fa ala walawe la mati aiso I fuwa utaka tufai nga aluenga. Wasi itia ni usila na lango lango tautupe mo fai nga faiwa ili pasifika. E ala ilfa ala utelein of soosani titi atuai I fai nga faiwa soli tu la fono. Le fa maalu siyo puulenga I fai faiwa ili au fai faiwa ili itulangi. E soosani ya tunu ili pasifika ya mawa maini polo ofiti titele ya sooma. Maile o nga sami ola usili ona tele ai au olituna ili lalolangi. Na faa lau wilo el minister alwa ifafo lea fionga vavasa mana ya Winston Peters le neifso oswani ese fulu valu milione taalaa le tisalaino alfono lona luisfu lima minister le komite ufa inga faiva atunu olpazifika I Wellington ili vaya sunei. Nisa unofo el minister o nga sami fa inga faiva ya Shane Jones ole nei tupe ole amawise fso oswani mo atunu olpazifika e pui pui ai ola ato o nga sami mama wale tausao ma yatunu utetele ulo ufaa ngongo tae. To alima tangata na pue faa pango tae leo leo, malitasi il miliona si kaleti na faaoa, ilalo stau mafainga maalosi e faa salvi faa towa ingo te paa faa toli tu la fono, ili maaketi ulioli po le black market. Na mawa faa tasema sitino itupe, selau fizi fulu afe taalaa. Na taa uwe faa pea, ole tasi itesi malitolu miliona si kaleti pe afa atau watu, e mawa ile lua miliona taala o te paa faa atau faa nilolilo. Pa mele pulo le ofisa o tiute mo sa ilinga ya Terry Brown, wa iya na puta iya ni mamalu le atunuu, ina iya faafiso o tae le ofisa, pe ava aya ni ngayo inga masalumia. Malitano faayu? Faalinga faalenga nuu na matamaya nao se poe tasi moa o ngai fitu awa vea neima se tasi ufaafifia nga pito itelei Hutt Valley faamanatua ya nga nuu alpasifika ma Maori. Le Hutt Festival na faatuina na ia mawai faanau talavou se avanoi faalea lato utu maanga nuu e aunua mani fainga faatau wanga. E faitau se lau tamaiti aonga na faatuina au sibe valu sulfitu e faafiafia ile Walter Nash Center I Lower Hutt Moaso e Lima. Na faalia le fa

0: atonu o fa fi fianga fa le nga nu ya vai to eleni o le nei fa mo mo ma wai to mai tia onga sa vano ta hua e fa au la la ya nga nu o le au fa atasi fa pe ma fa si no manga ta hua a ta wo fo eleni o le nga nga au tu o fa mo mo o se fi fianga enjoyment pa se ma fa tanga so fa atasi participation mo ano mo fa na o ata yao a o anga ya tu ikolisi ma wo lunga ile lumanai Samoa, talafou fa'ai unao nei vai yaso, fa'atai lau tapua inga, a oalo faiva leo fenga luenga. I inga pulai maria makili tatuule nei, so i fua.
1: 531 PI, now on iHeartRadio.

Christchurch, Auckland, Levy, Kemuni. Ni sebi na tolu e na rusa na wuluka vitu. Na miniti ni mbula ni mbula minaka ni mata minaka mai in PMN Fiji na kabini waka rombuka ni kua na ikatolu ni singa ni vula chulai na vula i dhuki dhuki. Iyo rangoni sanda tala na vula po weekenda. Au kila ni ateki wana singa vuke lulu iyo. Na matai ni singa karua na no katolu sara ni kua. Iyo olaisa Pickering arasa rongo diwe tinandamona na vata vata ngoi na rongo talandamona na kabini kua ni vo e rosa nga bulu miniti me pana kaloko me mbaleta tinga e ndona nona thu lawa lawa ndona thu mata lawa lawa aya kua nangai mai nangai mai waka mazal te kirito ke na vuno talanga ni rau ni laki sara virto kina laki rei virto kina rata lembeka ni voli voli na vitha kathaka ni linga rito voli taka rito baka ritaka oya o laisa pikri nangai vama thal te kua talanga se marama sarmanda ni vei na vuni avu church choir tukutuku rui talei.

0: FM in Fiji, Pamana Viti, Domonis Savo, Verta Kiao, Vilmai, Nivo, Rusu, Karunaminiti, Melima Nakaloko, Nanonde Rong, and was Pertania, and Lima Nakaloko, and Ekavnikua, you and the Nagirong of the Tikuni Takitaki, my crush, Church and the Vima Ma, Nilima, and Ekavniko, Mavakani, Sangay Sukatiko, Sangay, Navarro Sukan, and Lima Nakaloko, Kayapeli, Bogitini, Setingo Koibal, and the Nagirong of the Mona Serai Takitaki, and the Wui, Niasai Alteroa, and the Vima Manilima and Ekavnikua, Sibina lima na tina miniti na ndo talitiko na itakitaki maibuona maramandao ni lawa andi ya senado liviti na taratiko kwa na ulutanga na tenancy law iyo, nimbula binaka mwali unasema binaka tiku maineka vinikuwa rangone ni sambula binaka wambuta niyo ni saatiku ngoi vale siku tiku maina wuli so ese oklari li wuli wuli kei tata kei nana so se pundu basteli tibe nga me sember ni raya dhe vale nuitaka ni nimbulumbulu binaka ndo tanga na madhao vinaka ni vuli vikimni na madhao sa sivingo ay rangone sa andonu hiyo sanina oni sana nana makitu inaruan na madhao ni sereki sa andonu so andonu vinaka saranga hiyo au sa reti tingo na bulo chula yo li reti tingo na singani kuwa o irambange na ngone vuli rasa sereki naya o wambuta nyo nisa nana makitiko na ngande sona bunua se oni na ngande dia kena wali nendong menito kani se oni na tiko volume back ngai vale eso ve ke munio ni na voka tiko mbeka na wanga voka se sona wanga taso soko eso na ngole ve kau na le va se sona ngole sar mbeka isiwa se sona ngole sar mbeka isiwa na dabo ne na vanga oni na voka do rangone me na tiko vote ke ke muni oni ngole va ka kuni ngole tondua ni ve tombale na le itomi e dabo mbeka ngani vivili e mata sawa se o nili rede na vi matangali vuni kau e na vi reserves e tungo e nisi landi me kako ni ningole te undua ningole vati kei na rua se tolu se vasar na muni tokani me kilata langa o take nana so na ngauna nindo sereke na buli rando sereke te langa o nana ke itata mai na takadhaka sa rando o kere libio ti mai buli takadhaka merti pot kei kemu ni vale se o nina sana makatiko mbeka ni sana na bu tiko baka bala bu vale moni ngade nda na vanua ya era ngone ni kaku ni ngole te undua se ni ngole na stoa men kila ta ke na ni ni ngole na stoa na ngona da bu ni ni tiko tali kini vale se ni ngande na vale ni ndo na no ni tokani me kila ta ke na na vanua tiko kina no tokani na na bandele bu ni ni na ta ke na no mi tokani ne ya ke na ngona ya ta ke mo tiko ni vale e amo rokova ke vaka sa si tiko na ngona lo kuidi mo tiki ni walu saro na velenga ke na kita rosa na vingi riaki se rosa na ngole sara ngane na vali o ngande kina i rango ni na vula vungo o chulai na vula i dhuki dhuki erndo vato kana na ndangase i ve ira na sangani klana wasa waviti the month of July in the Gregorian calendar is known in the traditional Itoki calendar as na vula i dhuki dhuki it's a vital month for traditional agriculture and observe marine life, marking the beginning of soil preparation for planting yams, uvi, and harvesting sweet potatoes, kumala. In traditional Fijian culture, this month is governed by seasonal indicators and activities. On land, it's the time for breaking up patches of soil, dhukiraki nengele, to prepare beds for yam planting. The ndrala and vasili plants begin to bloom. In the ocean, you'll often see an abundance of squid, quita, and whales, tovuto, while fish species like matu and daniva are frequently harvested. There you go. Yeah. All right. And so, na rangone na vula o chulai na vula idhukidhuki. Meona wakatani taksarabi kemuni endona nona katukutuni ungasni woli Dr. Teresi Sorobi Wunindilo sako sako ngo rangone ni voka rong sarmanta
1: nipulu binaka rangone mitaka nyo ni mbulu binaka tiko na mbulu nabunga ni voka rong tiko mekina wana nomuni ngasni woli ya wunu wai Teresi Wunindilo tatal na mamda wikala noa Paleta ito na bula wo. Kaya dana, na bula idoki-doki. Enda kela vena katunu monongo na hula o July. Sena kena baka babalangi na July. Bolo vena karangwane na bunoza vanga ni wakarongo tukumike na nikua. Kena tolu na matentu maiviti. Wakatulo sakatiko kena matentu kumbuna. Burin basanga wata kito wata. Wakambula tali chuka kena tingkawa na nanda vya maiviti. Nitaka ni rongo vina katiko yani na mbeo liwa ni beo sengo rangone. Rangone na kila binaka na nanda pano iviti e kambi mbibi kenda ni tuki. Sema ni bewe kani, sema tatale nga na ngono makawa, kina ngono ngo, kina ngono sandera mai. Na bono tale nga rangone e sema kina ngele, ka sema tale nga kina kau, manumanu, udiwai, ulu ni vanua, kina nonda ingoli ingoli. Na ubi tala nga rangwane na kila ni kakaranto kaiwe kenda ni tuke. Na vula waka viti sara nga rangwane waka muria na kena teina ubi. Ia na vula ngo gosa ngona meduke kina nangele ni sa teina ubi. Kaya na vula rangwane ya da tuki ni vula ngo na vula i duki duki. Nesa waka rote kina ngele nesa teina ubi. Sa oti na ngoni ni wero were, go sa ngona ni duki duki. Nandraki na ngoni, tosti ko nga nandraki matamata. Sa oti mo na ngoni dani lamba, iya na ngoni, kambimbi mentando waka waka raw tunga, e na buku ni langka tumbo koso. Ewa nuwa na ngoni, go sa kena ngona mesa dhavu na kumala. Totoka na rere ni kumala. Ewa nuwa talaga rangone na wasili na ngonong boy sa tiku mesikina tiku na wasili ndamu tiku na wasili nrokon roka sena ni wasili nga na muhibi na nrala kena waiwa ni balani ngonong bo eraseta lang akina wakata lang akina na kau na tabola wike na sinu na nrau na yun ngonong bo e tiku merlulu tukina maleta ngonin laking batamata na ngonong ngande mande ni kiwai. Na hii karangone, sa lebu mena kende wili wili. Waka usibi na hii kango, nanda niva, kei na matu. Tikutali nga ndo na hii kango na edhana na kawa kawa. Sono vanua ndo edhana na kera kera. Sono vanua edhana na kasala. Na ngaono tali nga ngo, erasamba kasudu kina. E wai tali nga rangone, na ngono ngo erasamba lori kina waka lebu na ngonong ko sa angkala yan ima kakitong amatin singa er na lori baka lebu ewa itui meda wasara na hula o kusita rangone kilata lang yan ingo sa ngono me lebu kina na kuita iyo sa kunye kina baka lebu na kuita e na ngonong ko mea dawa talaga na hula o kusita rayda rangone lebu sar nga nakanda bulida ni kuha. Kena beka ya ada tiu kaya benua, kena beka ya ada tiu kaya wai. Nah kamu kali orang ngone, nanti baka rorong tiu kumai na nongkoi bata-bata, au baka bini binaka, beke muni orang ngone, ke iru telengan na tumbuh-tumbuh daun yubi susu. Nah kamu kali orang ngone, nanti buli tiu kani bola mata, en na ngonong goni songong butu. Au salolong sartu ini baka li beke muni, ke baka oni rau telengan nyoni sema mai, kena nongko YouTube channel, kereke muni muni bakal yo fomo mekina sema maina nongo YouTube channel ni rata lenga ni reda le usar na nongo biala yalo awasa da kaboti to se tik ngana nanda wul rangone e bakal so tik nanda taro ninga vitar tar mai e na nongo tangani beba ni bola mata onitaka ya to se bina kecengana nanda wuli ni bakal rongo tik e vale na ka bakal lebu ni samale.

0: na ibo le so e boga ngata ko New Zealand me boga ndo ta ki ane na bi bono tani ar sa ke na ndau ki no ir na nonda ka sa tumbo boto tolo ki na ki mai mi wili wili na le wi biti e tiko boli e o tutahi ne mai
1: na ke bel e va ben beka atambana so ni biba ka ka taki e tingurum da sa ni korto toka
0: O klani lele wuwe irana ni mami ra ngole maye na Vernavi Agency SO se ewe irambeka na vangara tamata dhaka ina vi matentu SO herumai dhaka dhaka i Christchurch ki mamingendo sota wali lotu na vi iwe songosongo lotu ki mamisandu ilewena wakani madha saoti ma iwa gananda kuitokina nisikantambu na madha saoti na ni mami lotu dhokwata O klani vekitona komiti vengarabi tiko vierna lube viti e tiko e nabonua wa Canterbury sa tiko ngana non re songsongo na veta dini wakai talatala na vei matalutu e so me arawa ni wuki ki mami me maro iti ngana ni mami sasanga maro ina mbula ki mambi re re di tunga ina wuku ni mami walilutu me tosei chukina na sasanga ni tatandra ina onda tako suma ina bunongo o Aotearoa.
1: Dina Sara, sa. Na vea avi, na vea songosongo iso ni community, na vanoa, kei na lotu i e peli.
0: O klani, sa tiku ngana Canterbury Fiji Community, tiku tala ngana Canterbury Fiji Social Services Trust, randu i ziti tiku ngana, sa tiku tali na vea tambana tali iso, orto na songosongo ni asana voturanga o kandavu, sa toso vina kasar tiku, kina via sana taliso era dhaka waka malu otongana kina sangai me mai rabaka bunde imbeka se mera mai tau ya boirna nonda rambasi kiti mwene sana boturango na itasiri sana boturango la mai viti nonda tu ya sana boturango mai dhakonrove na vi sana boturango madhuata sana boturango lau hirna via sana taliso na shongshongu ni sana sasvara sa chiku na songsongo ni mate ni tui tolu. Ar santu ki la chiku nga na vi kai so mera ni vatoro ida kita kina. Ara ngoli mai ira na nonda mera ni vivu kita kina na tosu me vara rotaka. Na nonra vaka ewe abu teki wabi naka na vi sasanga so ara sasang mai kina. O ira na andau dada ka baka uisi vi na nonra vubali.
1: Totoka. Wala ka leka ni kena ngara vi na nondo mahavawa ni wasa waka viti na baksawati waka tala kena singa ki viti.
0: Au bomi bina ka ni kemuni taronga na taro au klabe kito na komiti vengarabitiko sa kito rokova na besungo songo ar sa diditiko kito singuni bia baka sungsungo ina kenangarabi bolete ni okenda batanga na kanga sara ni kito dakava me kito vito kuni tako ira ar sa diditiko bolete ara maro itu kinu irna lube viti ina vitamban na dindu yeso tiko na irna lubi ki mami dhorobo era maru tiko ina tambana ningito rakavi ina Canterbury Fijian rugby tiko talanga ndona isongsongo na nonra maru irna lubi ki mami na lubi viti era wuli tiko ikorni wuli baka kina ina high schools orto tiko kina na lingani vengarabi orto sabaga na ulu bati kina bidana ngasini wuli bidana itumbutumbu St. Thomas Karato uzizi baka ndona prokaramo totoka ndareida na nonra mutaka na nonra via maroro ya na kenra irairai na lubianda na kitu sa focus chiko se kitu wanananu ina nonra ngarabi na ikarua ni tambata mata era mbasi kamai ina vonongo New Zealand se na second generation wako wisi pina kena sanga mi maru ina nonda bosa mwale tau kwa chunga ya na wanga velo se mba velo se takia ni kena maru o dheyo kenda
1: dina tu dhoko iyo ni samburu ngoda toka mbeka samaka thanga utu mbeka na vuli meke na vuli sere mbeka mi mbale tana na madhawa mbimbi ndo maru takiki na nonda bosa New Zealand e peli
0: O kila o bobi bina ka ni mai wada ngauto kana nanda to umbo se ka sati ko bundol na kena keria ni na ila wendo waruta kena vi ambaki kina Ministry of Pacific People o Kalani ke muni atuk talanga kina au bo bina bina ka ni mai ni rawani ke muni barita kamai wikito Kalani na kito nge vitalo na komiti na ngauni sala dava e na virkotori me sangai me na vudi ia na nitu wakanana na nitu bina katalanga me baka mbulu mbulu taki le bunga na ngauna santo baka dhuri tungan na bosa na bosa wakambau e se ngani maru e tau doko se maru e kede sara na e abundina ni o deo ira waka uosi vike baka ame ngarabi nga ina non randui bosa era sudu kamai ina via sana baka tura nga wakambau tani na wakai ndona rei rei e e waka sulu mikina waka binaka na irei rei nonda na lube viti tala nota kana waka tu indu mbe kana wono ni mbara gara ndo kile itani kina ni tokari tu na kena salu salu mbo ya wina waku ni nonra bosa wira na lube viti na vya sana waka tura ngara ndo ikabu tu mikina
1: ina sara tata kwa wati rona ulu tanga bimbi so tabuti kuna no mundo songo songo ni ngoni toke mai viti Christchurch e peli.
0: O mbote ni sa koto na nanda tu sangami bisa utaki wala nga na bosa o kila ni ambaki ngoa nda sabaka na nanutiko na ambaki saoti ni kerei me nanda bosa me tikipu maibali ya kenda tu kalau taliani baka malua ina kena semati mai me bosa taki ena visinga dua wala nga na ikalawa na kina sangai me wakam bulu mbulu taki na nonra tumbiri na lubenda me wosa taki chunga na nonra bosa mai wali ke nduwa na kaya na wakaya buta kiro wabinaka na lubenda e tika buchi nga mai wali ni sabinaka nga na kena bosa taki mai wali o wambauta baleta ni lakwa ni koribuli singa nila kiwi me wakamai nonda e rabuli kedi chunga na ndomba nga na koribuli maina koro e rabosa kedi chunga wa nonda ya ni rabaka nanda kwa nonda pi wali arla ngwale ni koribuli erle bose tiko baka balangi ko ya na kena baka nana no uroko ba undo kana kena kuta taki maina komiti me rawa ni bosa taki ngana na bosa tiki wu me bosa taki tiki ngama I wali anu visinga
1: dino saranga eh oni mata talenga ni in Aotearoa Fijian Wellbeing Group and with them back na kanda sana wuza toka e Christchurch mundo langarawa kina na vi tutu kwe so menda kilabata na lubi vitu nda oni sali taro korto kongori na vuno toto kongori o Christchurch
0: vinaka kitu mbo kalungata ni maliwe kitu tiko e e vida na nonda bunyuai a karsando be bukiti ko na ken sangai me na budi na be buli na be kilaka mo ka buli arsando tukina na ni to wellbeing committee e di bukiti ko bunyuai e sala ai na ti ko bunyam bakingo ki to wa ti ki bu a be rana lubenda merkila na na buno na na kina kenda na na kikina na kina kina na bakasa mango e lawadi ti ngamai inandu na bosa kitua vinga rabikine na ukilani runo ndulu tini kwa vitu na komiti ya angaithabuta nduwa na turanga ni nito ulo mwangani community turanga na italatalangase wadhengu na dhamanda nda thakabati ngoma na nima minda ukuti erichungama nda bulangi merma ipo kitabi ukilana bongani malani bosa ya savisa unangona nikuwa rasatawana na vi tutu torda kiso wirna lubi ibiti kasa kimami kauta bata mai laka na wellbeing kimami tiki wumai korni buli surechi mai wirna lima nandindui NGOs era bengarabi na tumbani wula meru mai bosa chiku tele nga orto na bengarabi ina tamba daka daka ni buli na buli tordake na high school ina vei tesseries ni tiku e irango na Ara Institute of Canterbury University of Canterbury wakatalanga kina na Lincoln University merani wukeira sao tingori kime msange li social ina ngoni social sange waka mbulumbulo taki na wosa wabiti ime rawosa wabiti urna lubi kimami kimami laksar na matanggaling gito yendo wakamai bonua ina koro nambuta ko sui era maro taka na lubi kimami sa amba undu na ngwani kimami tiki wumai lomani koribuli kimami ngai kauta ina kena rere ni nora vi vagabuli idu irna tu kanda o irna tamanda kanda vagabuno tu nanda mai mbulanga angati kuna vunu nchasanga ngone mai
1: dina sara iyo e pili vi irna ukla ni liupu sara tikuna weka nda sara ngole mei viti vi irna obisi ni vali vi vesu irna nasi na vuni wai e na vi dhaka dhaka talesu rindi vi ngara vikina sanga irna durungota na weka nda kito usaba iti iti kusari kresche chungu kito misanga indo kinda dhala tiko emda kinroa ay na vunu omba tempata onda usaha ngole sara kina iyo vi irna vi okani o que lá nessa raída tu ni na saca saca bem na catica me crestes me tu sana ngoli sana tu não toki kina orto mbeko na vitina senga sa rimba tabata ndo na nomo ni wosa veira na na tatan rata katu mbeha kamera leiva kiti kiti kani nom do korto tak ngori o tau tahi ena eka vini kua leo na mbeka na kaki mdorongo da isa vuno mbata si via tam mbeka na nomo ni nomo veira na vima tu wal rangoli tiko mingo ni sana reida ni tiko isa na uruburi ndaka vaka na wuli veira na leni mata wubale iya na dhavu beko ni rao ni tuko na vikima mineka vnikuwa ni o tautahi o Christchurch na kurintete o ngo na vonua mbula mbula mwani ngole mikino baka leo levu naka kila nisa iyo ni arongo za ya epeli
0: tane mai boso tane mai
1: sanga sindraka sindraka
0: iya o maruta kana no monitaro aina kake mini borita ka una bia wasia boga tolu na i wasi soni no monitaro matai virna non der satiko ina be walilo tu rendu lewena e so era tiko ngai vale na kena vakanga ta kina bingarabi sa tiko rawa na bingarabi ngarabi tiko na itu pasifika ukila ni wirna nonda wirna nasi kini bunyuai harta utiko iki analing nonda bingarabi ukila ni rsalele ke wili mbeka na nasi kini bunyuai ukila ni rtu sabi adhobo ili tini si sibia na bingarabi na itu pasifika tiko kina na nonda bunyuai na nonda bunyuai leoni wakata halkino isaya tiko tali kina indo tali na marama kusangu ili dhaba tiko na adhanra wakata nga kina na tangata tumutu ara tiko kina nanda ndo vingarabi tiko tali nga na vingarabi so etoka kina vunyua yesalo vingarabi tiko na Pegasus health vi kirau wate ke tina inuni o mada tiko ibaka tautua Indu indu itu na binga rabi enga rabi kino kenda me baka dhokote kina na nandambula. Ile bunu andrendre ngo na bika andrendre. So andrendre vira ni relebi talona na MSD. So vira era andrendre. So tabana andrendre ni immigration. So era senga ni la endo tukuni tu exploita ki era. So tabu chung na andrendre. Tu baka rau na bika bunu ni dhaka ngo me ra vivuke. Marani ndo kikine ana mateni wa shwashi wikenda nda sati kwa rao. Vira era wana nanu tu merongol mai toto kutuna nra kinimbula ni viweka ni Christchurch. Na vya umandanga ili usaranga na vuli umaibulida ina kena maro ina nanda mbula waka viweka ni waka wanua waka atalanga kina waka lotu kina dhagadhaka. Mie waka ngaki mnisa rungoza wa shiti kani bulumbulo tu na nima milo tu na community na nono tu dhada wata na vita vini waka italatala. Da maise mati kenda ke waka e sombe ka itiko e senga toka ni ndo ngandreba mesta me mese mati rina lotu sanga itiko tali na vi songo songo e so songo songo ni maten tu etolu sanga itiko tali na vi asana sanga itiko tali o yasa sa waka ranga era bulumbulo tu kendo na ka na rabara rotaka na nonda mai tau yabu baboga bogotaki menda shemati kenda enda buku ni bi songo songo ar sati rao er tu bara tu mero buki kenda ke mai mandanga ngo ke mai mai mai buki kina kendo na ka endo do buti tu balangi we are the recipients of those people who establish us when we arrive we are talanga ar bogotaki mai mena ni mai mai tau yabu ni semati kemuni sengen indo nan rendre toto ketunan rakini bekani autotahi Christchurch.
1: To toko wako o tine tikitaki mai ototahi Christchurch na kavini koe peli. Oya, we kemu ni kene sara na lubi viti o nise berni lusu mai Christchurch a nisa na rongo the rao. Na tikitaki na kavini koe o nina ena viso tako na nomni waka sama. Ia, menda semati kenda ina viso ngo songo sara tu rao mai kia au kila ni libu vungu sara vi kenda na salei tarakoro tue ototahi Christchurch enda semai lubi na viokani Esar na vir visure titiko io dongole mai crutches sa tungo na viokani sa tungo na vakavaka tungo na vuno bulong bulongo crutches and the rather tiko na sarvatal tinga and the rongo the tiko na ndumu yepeli bungitine na kavi niko bina sarvaga libu kayepeli na ngole na tektake rongo rongo vinaka kiba mi rongo the rawa na kavi niko kiba mi salolomo mastu yani ki maro talanga ni kimi do vakasarava na kavaga rongo the talanga na ndumu ni bulumbula na bulumbula ni vio kani na kena lipo kan bulumbula takitiko en na vuno bulangi li vungo ni silandi santa mai taro kortu kina kima misa lalama sa ni virtu na viti nani katalana kina na songo songo ni ngoni tu kei mai viti e Christchurch ni vaka dengo vinaka
0: na vali po niya mai ni po kadi ng pinaka
1: na eksarvali po iyon ni gayong ati kan dumo ay pelimbong itini o ni rawon ni sarapi ko ay tale rongo dalisu na itikitaki na kavni ko nando wui ni asay altero enda ngole otau tahi Christchurch na kavni ko enda o ni rawon ni sarapu tale rongo dalisu na itikitaki na kavni ko na ivola mata sina page ni PMN Fiji na ivola mata na kavni ko Mungo ibitu na miniti me ona kaloko na ona kaloko nda na rongo da kina na ndai rongo ena vosa boka peritania solo kaumai totoya bili bili menda na rongo da talmanda ena kavni ko ni mbera ni I vio sebi kenda na maramanda uni lawa me ena na vuku ni ulu tanga sabako teratik moko ena kavni ko tenancy law ena vinaka moni na endo sartoka na veni na veva kesenga raoni ni saravo ni rongo da listale ina PMN Fiji Facebook page. Ni bola vinaka, ni mata vinaka mai.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Sa voitin ka tolo mini te mevito na kalo ko do sambol na kana lewani e sa leoni matavu vale e na chapo e ota ho ho ni takni do bulong bulong na ka na wale na do sema na ka mai no ya kavi ni va karombu ka matavalo buni wanga e Christchurch matavalo tanga na bongitini na matavalo ne buni wa e leoni van de ki ki muni ki sa no lube viti oni sa na itar kortungori oto tahi e Christchurch bulona tanga turangan reu Eric Nambolangi sa volvo listik mo koya ni rasere ki tiko no vuli sere ki talanga na kena somi na email sandina na kwali un reu o vambo din na gerngo din na tumona na kap ni vakaru vuka mingo eh ya na tiki taki moy ote poti denida ni mbula binaka na sa mbula binaka talangan rum mbula binaka wanji ke i voli na trun e mangere ni mbula binaka talanga rum mbula binaka talangan na mdumbul bina kana matwal na Smith e mangere pul bina kan kelrich di filo kirta na ngone kata na kilo na maku na ulatu na matwal talangan ndamo mul bina ka gali maroni ndo mesote bal ni lutu ni singa tambu ya ve kem ni ketlanga na vakaita vitiko na singa tambu ngo na lutu ni vulo vo avili teki tiko na maten tu velo maningangan to vata e na malvolu te meadowlands vo sangden tura Orri, vakata lang kine Pete Street, kine vivono volekata, ndo bulu naka mai kaitaya e whangarei, ni mbulu naka na lube viti, ni vaka itikitiko, ni sema vinaka tiko mai, na vi, volaksa nituko na una plantation, niya, na vi uere kete saroni, e oni vingara vitiko kina, na musu kau, se na beti vuata, nui tako ni mbulu mbulu naka, ni mbulu ni mbulu binaka el no turangi vi mena me tomana tikne bin gravi ena kavi ni kwa na matu wale ne sala ke sai le le ai Wellington Rudy Farrell ke no ni matu wale mangere o mosese kata na kino Luisa ke Rusi e o kalandi ndo sambulu binaka matu wale talanga no bol tangi vi matu wale na turanga i viu mbulu binaka talanga jo ba kalala mai deni den ni mbulu binaka ke kemni ke sara na luvi vitio ni ndo talita kana sema mai na veka ni vakarumbuka Mr. and Mrs. Smith Huntley or Gerald K. Penny rumbulu vinaka ni nanumital tingana na serongo ena kaviniku Stevie J. Hitley oili susi bulu vinaka talanga Stevie Hitley kina nomini matavu wale e o tahuhu wikimni kia sa numa kumbu iki mami na matavu wale na luvu luvu na nomdo na ngoli tiki New Plymouth na sot sote ngito veru na ngone wikimni na ngito league na union ngito golf na soccer na netball na sa tal mbeka ni matangal ngito ni sa mate tu ke no volleyball na tennis eh ye kim sa bonu ni binaka tan kito sa bonu ni binaka te ni e vol ni wale si ndo na singa binaka ni garavi tabi baka ngito talanga na singa ni mataka keep it clean all sports not only rugby keep all sports clean play hard and come back with a win yeah if your team doesn't make it ke kain rukanam do team ku ni rarawa ku ni rataka ndo ngana rukan do nganga se babe niya naka sapo ngoi tin miniti me vitu naka loko so tu saka na nom nindu ibu vale maruri na mbula na vanu ni vinaka ni vaka teng teng mena vuli rangone vaka tala kina vikim ni nangas ni vuli turang gas ni vuli marama gas ni vuli mendona mada rua vinaka ni vaka dengu ni vaka teng teng mena vuli ni kalungat sati ko ni vaka dengu vinaka

dai tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri Erto sava warum nati kona timini Fiji Water Flying Fijians na matai ni nore tongito na sotsota ni Nations Championships ni rato na sotava na timini Welesi na singa tambongo e mai buke rato na timio Alan Rowland ma na ipaglesi lesi ni high performance na song songo ni rakabia burbura sa na World Rugby na kena mai wakatabu lilitiko irna leo ni timi na veisau ki na lawa ni rakabia e buke sarwale buna bulingo na nonto to baba rona timi ya ninda rede na tim ni viti kana gitu tika na singa tambungo na ya tuiliu eroni mawi kavitani te vita ikani verre ke tim hoyet rona tokari tutu ni lokso iso na sila sila ke temo maya na vanua pita gaso e kula ke kitione salawa rona tokari tutu ni flanka na mbowalu elia dhana kaivata ana bebu kitali tongane tutu ni kavitani o Frank Lomani ana tutu ni halfback Isaiah Armstrong rovula fly half rono toka ne tinika roa kei tinika tolo cho sua tui sova kei Semiran Randra rono toka e na wing kei na fullback o Chuta Wainingolo Celestino Ravtomanda kei Sale Sirayasi na timini viti e na sota kei Welesi e na mataklei lai ni singa tambongo arto nangito e viti e na semifinala na timini ndrua marama goni o tina nonrato wangrukana timini Reds e na kai lima sangabulu kei tinika vitu e marota wale vuna doni wivata blithi ni timi o Mike Legg nangito e rato wangritaka nangone lewa kakaya ni rato wangmuri e binasara na e tubutuwa e tubanoko e nangito ya e kai o Legg ni marotaka ni rato samai roata na lalawa merato ya dhoba na semifinala ka merato ngito e viti na semifinala ni Super Rugby verna marama en waedhoritiko en katini kavitu ni singa ni vulongo esa saini me lewena na timi ni swae shipping Fijian drua na mbaki mengo na dhani mbongi ni soko na dhorbongo wasa kitsara na nangito na timi lewe ya vitu ni nondo bunua ena mataini ngona e Singapore kasenga ya mbaki rosanga vulkaono nga na dhorbongo e kaya mbongi ni soko ni marota walevu ni rtongiritiko ya yani nandrua melaki saini taka na nona kontaraki e wanga binu bina ka taktala nga o koe na we wanga mbauti e rato sulia we koe o e rato na weli utaki e na timi ni nrua. E kai o Baden Stephenson ni ombongi ni soko e na wako ko takasara na talendi, na lebu ni talendi e toka e na timi ni nrua. Keni o tutinga e na kavini kua rato mai nruka na timi ni Mbabe, Hekari United na timi mai Papua New Guinea e na kai tolu ke indua e na sotsota ni OFC Women's Champions League ka waedhuritiko e na yatu Solomoni liu toka e na mataini vi mama e na kai indua ke isenga na timi ni mba ni uti na nona wakadhuruma na kai ni mba o na rieta lemba ia e na karoni vi mama e ndo na nroni vi vandamdamu ka soli vi sereane na weni e mai vi sautaka na ilakalaku ni ngito nerto sa lewe tini nga na ngone leo e na timi mai siko e liu o Maria Veronica ni vosota na ngone leo ni viti ka samata tako iti talinga na timi ni kula ka ngitu tiko na timi ni Hekari oti a mai ndo tali na kairo ato neni Alipas ke Phyllis Pala karto menganga kina na timi ni Hekari ni rato wangrukana timi ni mba e na kaitulu ke indua na timi ni mba e rato wangrukana timi ni Solomoni na Henderson na Eels en matai ni non retong gito en kai ono kei senga kartona sotava na kalabu mai Vanuatu ni vasota na Tafea FC en a yoti oti ni non retong gito en nambongi ni mataka en a ngandreba na tim nimba me na nganga na gito ya ke kartona binakata meritona dhame da kiani ki na semifinala en a madhao mengo se ko te langori nei te kitaki mai na tambane ni ngito e na kavini kua numini ndari vingaravi asinate Wainingolo.

Anisan'ny mbola nangatalimaina ny Wevity ka voakinana alohan'ny matoa valiva pasifika ka koa nindao nanamaketo mai ena vatavata ny vengara vena kongo ena PMNVG se nandao mo Wevity ateroa ena kena mai vei mbola mwetu gani nandao mo ni kayano enu ena vei kabini Singapore mbuka sa kani maro tigindina ni rani rosule tiku mai nanonrongo ne ruana marama lo Wevity tamusagani karo no meu sia tu ve kenda na ve kai so ero sa ngara borrawa ena non rombula se ro bo te biti ro tu kina me ado bona ngo nango ena do nango na lega lega sa oti e ama indingi ta ki tu kina indo na lui viti ngo talanga sa i se utalanga ni lui pacifica o ya me la ki venga ravi se ena non la ki lewa na indo na tamba na ve vere ni venga ravi ni ve ka vakalawa ena maten tu zo ko paten buru buru se na United Nations.

0: Ia, den do maka menda sa baro ronga mandaya ni ke vei ana tui ke te imbolambiu, kaso na tara watali tungai na waka madala mai vei a tela I. E na vuni nona mai ngarabati, kona nona businessi, e na nonda wono alo manyo viti.
1: Ni mbulo kemeni na nonda ni sema chiko mai na ndomanika yanu yanu ni kuwa. Na edhango ana tuikitei au marama ni tumbula kembalao au vasu ya robundi le bukalo maiviti au wakawati itabuki kandavu. Au ngone buli oti na korni buli wandi dhaka bau school wate kena university ni theba ni Pacifica. Au dhaka dhaka chiko ya natamba ni lawa au loe kwa wa chiko chiko I suba. Na nungu itutu vo, ena matabele wa ike burubura, ya na e wiki mnina isongo songo ndui matenitu etu mai Orlandi, maina koro the hag. Na matabele wa ingo, e bakatarai, mebele wa itekira, erambe itaki ena dhala lelevu. Me wakana lamba kawa, na vei wakatoto ngani, vei wakarawa taki ena ivalu, kina kamba koro waka iloa. Na kena inaki me kuria na vei matavele wai ni ndui matanitu. Koe ngona e wakatarei nga me rongodikina na kisi e sega ni rao ni rongoda na ndui matanitu, serambese ni rongoda, se ni kerea na matambosi ni veitango maki, ni matambosi ki vurupuraya na UN Security Council. Be kemuni na nonda, au lesi meu leo ni loendi ni taki, meu tu waka rao, meu suli waka sala waka lao bua endua embe itaki, se mo matataka endua e na matabele wai na hage au matatakira talenga na wakrarawa taki na ntua ngana dhala e rao ni rongodhi na matabele wai ngo ngo e rao ni tamata ya ntundua si isongo songo dhaba nga wakathadhani mebakana isongo songo ni lotu songo songo ni wuli sena kene yao wilikina na vale selori. E kavu veiau na itutungo baleta na matangali dhala rambite kikina radhala lelevu dhala baka domumbula kwena dhala ni lamba kawa vei baka toto ngani vei baka rautake na ivalu kina kamba koro baka iloa ndakalo ngate na nondabanua ni sengaso ni kunekina karota langa ni kaya kavu veiau baleta na corona nangunango na COVID-19 nangunango sa baka tumbui na songo e na viesa I burubura. Na velewe kede nga e dhaka chiko ngoi vi wanoto udhoko kede nga. E dhaka chiko e na veilawa ya na internet. E senga ni matau e na nondo banua e senga tala ni matau I burubura ta udhoko. Kwa na rongo kisi wana bango. E rao talanga ni mbera mbera kina na velewai. Baleta ni ndrende talanga na vela kwa yaki. Ni mbela kwa kitalanga na loya. Na nungi waka sala weira nonda leo ni wanua medanda uzimbitaka na nonda itobo ni weika waitaki ni weilo mani kina wei masulaki baleta ya na kanda ndongoro ikina winaka waka leo
0: sanda undo ndina na itukutu kutalewe kenda oyani nda rongonda senda raitha na nonda saa toso waka binaka sara na leo ni matu wale waka kawita ukei maino nda kunua kena weesa iburubura ena non residi baka na non rambisi ndisi. Kandi na ngani ili wunungu nanda ustawi kenda talitunga na vindrende so ya sanda unduan dina na itutuku rongo binaka ni nda raida ni labiti da gitu kono vatangende ngende ni non residi baki mbisi ndisi na kawita ukei. Ya ausa suri tikenda menda baka romande ani kena baka madala maiwe atela I endua na wasu ni koro na buatu ena tike no sainima kaseman rata litunga ena koro na muana ena yanu yanu vio kani kukandavu. Ena vuni vei kasa mai rawatatu ena ngonango ena nona ngarabati kuma ena nona mbisinisi ena nanda vuna uluma nyo viti.
2: Nimbula vinaka mai. Nevangu wa atela nikuwa una wamadhala tafichuwa lelai na nongu mbisinisi. Oyo netoke ni wali manrai na Ray Wanga Bakery. Rochiko nungu sitoa. Dome no sorry dome na sese. Do talichunga na coffee shop. Walman rengo ete kubumai 1999. Yao se ambaki tulusonga bulu karua kina. Te kubunga ambaleta nyu nungu sasanga nungu wanga rasende. Merau na sende merau

0: ngarabike na matubu wale oyo wa singa ni baute no guli ava chinga na form 5 me totolo sar no gu pa matubu wale onu kina no ngone yunge ya gumi no ngone sandende na mbula sa una no sar me te gu kina no na boli man rai tegu tok nga wakalelai tuanga na wani makawa dona mis mixa makawa which me rewanga go in makite makawa rewanga wanona tu indona turanga turang talanga ni kandawu ngai utia kito mani may torenyo kito may tosaren na bisnisi yung ko sa uchi tu rosa ng bulnem ba ki ng guwadidibo chuko na poliman ray kito bulte ki long loaf man ray kaya sara ambani sikuni wili talchinga kina keke yo duanga na manrai ko tali taki chukubali ungo na hulmile ni buli saranga moko na 100% hulmile flour nonra favorite chungo ir na na customers korabia chukumbulumbula ni lebu chukina na fiber fai banga me buketu kina na ndombula ndo chikumbulumbula wili tal chinga baso na product kitu wili taka chuko na keke keke kia desara na keke ni isi misudu keke ni ba mau sandu ready to eso ke waka ni be iso na customer sangu le tapa na sing ni sudu mbeka se na ba mau na keke ni ba mau se ambuli tumbeka so na keke nge sing i wabi nge sa leka leka na ngona randu vidi nga mai rewa nga bakery sandu waka rotu e so na keke leo ni tamata taka taka e kito ba taka taka taka sa wala kachuni nito anan rau to operate 24 hours, 7 days a week. Kito maro tak sarbali wuni we can provide this service pera na nalewi biti pambimbi nusuri bataki suba. Yo, na 2018 kito sa sarnito business misali ndola sarindo na coffee shop. Coffee shop ichu nga mingo nusori ese ni Holman Ray. Kito bulte ki coffee na sandwich na keke na kanavi matangali me pambulumbula tagito nga kina na tawonyo nusori. Sa may toso binaksar ng bisnisi. Yung sono nga na tasotapa ng rinre. Rinre ni sono nga na rasing may dakadaka na tamatadaka. Sono nga na rambera. Yung wabin binaka ni ratueso ramama kutu sarabali na dakadaka. So sandindi sara. Kito kira talaga na nga ni ir na nga ni huli. Kora sambi wuli rale wuli mai na technical college rawangara attachment mai le unangona ke mami ke tundu turira er mi vauchiano ro wuli tutal ngai sone tu le uniti mi kora we mi rava ngame part time me buke tunga sonan ra sende que non romato vale sona tine ni ngone rave vakavak ngai na vida ngana singa baleta me rani ra ngarap tal chinga kina non ra matubu wale so we work part time e tarasarwa leo ni tumbis nisi ni mai lenga kina na sona na kanavanga relavo eh? E lutu valeu na nitu sil e rawasu kai vale sona tamtava nikitu sa salile na nilavu sa raumai sa nilaku talchunga na curfew ucha mani me yado na lockdown yo kitu singi ali lai dolanga na store na ngona renin dolakina sa vamuringa na lawa yo niado mena ngona ni langkango kito may kakawatali so na idea meron ni Rocky na sende sa roast tali na toa kito minimi wulte ki roast chicken me coffee shop go sa andola na Singatambo wira na via mengunu coffee to na Singatambo yang ay so na nrenre kito dhuru machuko na yamba kingo yo kito singi vea lulilai sa wantek nga sona wakasama mere ni tosu chunga kina bisnisi singi karoro na didi baka na bisnisi kanerere mitumbo rao rao tu yo na me didi baka sona wana ndathuruma na nrenre but it's worth the hard work we kim nina vya vambisnisi go for it yangan don gu ba matalanga wale kleka bale tanga na business yo vivi ba kachiko rewanga bakery wateke na coffee shots mina kwali
1: sai ko saka na dominika yenu yenu na ngone vinda kango o total chiko ngo ba vinda ka kin PMN Fiji o bimbi ve ro ne mai budango ke Malcolm Andrews ke na radio 531 PIA o Kalandi e no bugu ni wara o tegitu ni pata pata e na ra o tegitu ni domi vim bolu tu ke na dominika yenu yenu e no via ka vinisi ngo rumbuka ka sa bangale tel tunga na ba vinda ka ke ve ana tuikete in bolambiu ke atelai e no bugu ni ve kai son ro sa mai ngara ra o tegitu ndo banua ka sa bangole tu gain wa ko ni bina ka be kimem ke sa na wa ro ti mai na program bina ngo ni na to so bina ka sa na nom ro be ngravi ya na ndu ndu ni bono ro wa ite bi ke ndro kina ka me kalunga ta tal chinga na nom ro le ni mata bale me ado bona ngona ka taraba turanga na marama lu be biti ka ba kina na lueni mata bale wa pacifica ongo nandomo ni kayo ni anu ni sa te mo te to manda
2: you're now listening to PMN Fiji.

Nanongo bola tambo no baka wilika, menongo kamba seno besinga, kanu tebuka wilika usangaraida. Libe profisai kede rabola ira dondina. En bola tamaka rabosan parofita, ise terma ya batike maika. Samuela malakaina, sami tebita. Tukuna kede na sudu ni nongo mesaya. Aliube ese anwa se tin kandu ni nona ibola, ena tumbo endu na doke menan dulu mitese muni rongoda. En tiku bona buku kibo alo malangen dola. Ena libaku bubuli na ndau kilaka kena rere baki choba. Aisi ana parofita ninge parofisa itale ena buketi ndu na ngone elewa na baku suduma na ngone tangane. Na ngone okona sudu ngore lube ni kalu medhake na chiku wana kaukawa. Kana senga ni mbauta rambe. Maika na parofita ninge parofisa itaka na wase lima na tikine iruwa mebaka dhila rarama. Nisa kalu ngata koi kwa pedhili ama ke efiradha. Kosa senga ni lailaibe rondolo ituta. Ena sudu bi ikona lube ni turanga. Enge adondina mebaka sa tukuna oti na parofita ni ruwa parofisa ina baka mbauta kwa isi ya ke maika. Na sudu ni karisto sa tukuna oti kwa maika. Nona sudu sa meliusara. Ena ngauna makawandina. Sasudu kuchisu mebe mirini tinana kasudu na pali manumanu mepedhilea mefirada. Na tamatabuka na nono rapangangara artu raitha nangwane ke mirini tinana. Artu ole idhuba kasereka na isole kamunanga. Pagadambore na koula na nrenga kena mura embo ibinaka. Parofisaini chirmaya kesa teke puta tebu na ndoma ronga mairama na ngolo tangi kena soma telibu. Sabaka matei na ngwane tangani na tangu recheli isa na lubengu. Lewako eroti memate na mesa ya na beba kamatei na ngaidengu. Satumu kakukawa na lubeni turanga isena parofita ya parofisaitaka. Ndoma indua sakadhi kadhi na sala itoba ndo dharmaka. Ongore no buno itoni mena toritani. Tisu umisa na papi taistaka. Sambio kona sarithi memuri mbarabi ngoa isono banu ya parofisaitaki. Sepuloni na fitela iteka ndoni toritani. Erna raida ili una rara malibu kale li nibi matantu tani. Sabaka mbuli ko tisu ena mbati na matasawa bidara runga dara baka titi ngataka. Aisea na parofita sa parofisaitaka. Nindou na ndaru ngada. Ndou na ngai ndole dhaba. Ndou tele profisai ya mani ya dhondina ni same wase basa bulkanduwa na chikini diwa. Ni okoya ngana nungu itawo baka niya ala ngeti ya utale. Ena mbukumbuku niya banandina. Ngora bika baka dor ko chutasa na sami tebita sa sertaka. Nina liu murtaka na luben turanga ngai boli tekko na labo ila ila sarra. Asa beso na turanga ka tekko me kuita por se taki me tolu sobul kadiwa. Abo sotan kena musika senga na bose me dilen tuku nor parofita. Nina ya donga na kena singa. Sa tau na tutongi me na mata bele wai ka dola ngalu ngalu na kena kau bele tai. E senga na bose arronga da kemai se me boke re ndu na mena bele wai. Sa bangole na lakola ko kina bono ko likoza na bono ikila ina bono ningam ka boka. A parofita taki. Nita mata bal bola da rabokota. Kina sai tisu. Non rondu kerker misana rongoda. A bosa me endua non kerker misana tau. Ke olu beni kalondina. Baka mbulai ko keki rau. E adhun runa kena karua. Beke ndaru na totongi biru rau. E tau da non kerker baka matalau. E nongu turanga. Ke sa ngole kina nomi ni partaisi. Muni ngai mbao na nomi au. A karua ni kerker vechi su sana wili. Kano wa bebutu nindina e nongu tangani ko sa kilkili. Ni endai ndai nga. Ndaru na chiko bata mai partaisi. Mata intamata dhur kikea. Sabule so buat ene bol bibingi. Na mata chisu ni satangi katada kana ulu nubon tamana langi. Sa soli na lona nuluben lami. Sabaka kata pare kena bika. E parofi sa itaki. Sana ndo nga nukuta tau beko nwe kango. Mubatano mu yau kanda lomana nwe kamu. E besi nga mo ilika na nomu ibola tambu kanda udhike dike na nomu ndau masu. Sara baro meda pa na nongu serikali mo bebu tuni kale isu wana tamanda langi. Kani berni ado na nomu singa ndingi taki. Kena kato katumbundua na nomu sa takali. Buru-buru ni beruwai kena kena ngalalanda sakita katu endai na tamata. Anuma non tarumbule baka da badaba. Enda na la indura na vela wai kede bitamanda. Baka ukawa meno muna bose ni kalungata. Niko andina na kai vida wala nga. Dhuru kena marau. Eno

0: This is PM in Rotuma.
1: Ngati takoa menete hif sehirwai talang ne micharenti is lava yas ngaru talang ne micharenti kawa si tine osu takoa ne hoi soka kingam si osu ne hoi soka kingam is Facebook live ne la yo hirsos ngaru e osu nua ia fofo yeksia e fofo ne ngaru te is kat mau ekra os hensi siang os gorilla he te kota ke loki me TikTok ta monkey ne chepene te kilkileke e TikTok ta si os hensi singa Fache pen te is ngo hei hanua lala use ma filo urike la re ngar ne kola vema hea ke ambulance tala li la huaka fati yon hanueta ka elang ni micherente wakse tene osu tot kua rong ni mose is pa merutuma is po ma hoife ngang ma os lihen ha reng te is Anne Marie Randuva e reko fula maf okia on taf fula maf ek so daupa ka atise is famerutuma yo osa famerutuam ruo la fu e osa koutono yong ta ang so daupa ma tapi mase fata Victor Fotiaki. Ne? Noka e kat minte register la vote nila hil te e aufiang ne fauti se fiti fingale le mata register ka la yo tapi mase Fiji Election Office Fiji Elections Office or Fijian Elections Office website www.feo.org.fj la inya rong rong hoy ek se mo os Fiang is fuang ane hoam la mose is mwaf heta war oram. The speck of dirt irritates the eye. Sui ek rutuam te yang tepe. No ka konga ronga dre ya nga ruet. Ka konga ka nga rue hoi okit. No la mo la re e on vohinga. Ma le pure te konga ruangta la po la faklang. Konga ruangta la nga rue ne. E nga ruet ne iris re ya. Poe ma ngarui hoi okit noh la mo la re. Yo po la ae se wek feang ofta la ari riof se konga roangta. Ngarui ne noh la mo la re yo a tatau ek se ta muafit ne war ora. Feang ofta pose ma la ae se wek ta pema se ta kato ang tiut ne foiva hia la o sosia. Ne ta ang os fiang is puanga ni mouse isi la lang ni ngasalti e ave te ngola ho im e raratonga mas ngarui tala sokek se mo tala so iwaf ne se ta e ekla mo os fiang is puanga ni mouse isi la lang ni ngasalti. Kat mau ekra so iwaf leof e reko fiang te is hashtag tista fiang rutuamta ni mouse ne pola eswek la yaka hashtag ne efeang rutomta kanonoka epa taupirsi os ngarwene os lete isre team hashtag team Anne Marie hashtag team Fiji hashtag vote Anne Marie kakan mau ek tapema hashtag Japan hashtag annex hashtag Mawson ne elang ne micherente kat mau ekta pima os terena su os tu atakwa ne asok omus terena su e ngasava te vesi la asok omus terena su e terante I kat mau ekra os liti is Miriam Nuro ne asok on fau sang maono e terante I fala ngach oi tu laolun mek makikia o maori malana ne se e kat mau ekra os mapiang ngach te is nena naka ora nila asokan fo hifong hu mahifu eren sang mahif nye chulai tapema kat mau ekra congratulations lihava saverio nila menya e pearl Fijian pearls ne Fiji pearls team e spirit seas series nila asok eren voltes eren sang mata nye chulai e Sydney Australia ka se os tapema ne ala hilti e fiti fingle mas mau ekra Se oste no e nisi rangi la pose mala iniane e la asok te pen hil tita. Fingle mata lala register yo se os website ne PMN Viti. Katape ma se Fijian Elections Office. Fala ngach oitu. La olu mek tene istu tu atakoa. Is helewan se au fiong ne os ngaru e fala ngach oitu. La olu mek makikia os Maori kat mau ekra os kaukau tu tu atakoa. Os kaukau ne pei. E na sese katape ma se os kono huang ne TikTok, Prince, Nigo, Hope, Annex, Aqua Safe, Gardenia, Jen Jen, Sweet Tiara, Yankee Zulu, Prince, Maisa Peti, O Fofo Yexia, Steel Bars, Kakan Mau Ekra Ous, Eos, Facebook, Tapime Lang, Micharente, Jeffrey, Fakrofon, Micharene Late, Sister Sing, Te Is, Se Ousang Maliomne, Kelsas Ngaru, Falangach Oitu, La Ololu Makmaki Kels Maori, perka u os Maori se avati isla hoi poang hoi ek fuamus maololum.